0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas

0: Ito daw sa kusina natin.
1: Anak, sino may sabi niyan?
0: Si Papa po.
1: Ay, nako. Huwag ka nga magpapaniwala doon. Wala naman multo doon eh. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig.
0: Ay, yun lang.

0: Bobong, pwede bang bilhan mo ako ng bagong bra?
1: Cecil, bakit ka ba magsusuot ng bagong bra? Eh maliit naman yung hinaharap mo.
0: Teka, eh bakit ikaw ha? Nagsusuot ka pa ng bra?
1: Ah eh, yun lang.

0: Pops Radio 107.1. Real Radio.
1: On the clock, kapiling niyo pa rin po DJ Max right here of course at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real Radio, mga kapatid! Looking for nag-home service na mechanic. Ako na yun. Pwede naman ako, kapatid. Mamayang hapon, pwede nating banatan yung ano mo, yung accent mo. May mekaniko ko. Bagtit na to, may talyer ako sa bahay. hindi ako takot sa multo, yeah, pero takot akong hindi ko siya makasama. Naku. Pain, pigahati, dalamhati, kalungkutan, grabe ka na. Wala kasi, wala namang maniniwala sa akin, sabi dito ni Zaldi ko. Naku, pag ikaw talaga, Zaldi ko, wala talaga. From It's Me, sabi niya rito kanina, takutin mo din para it's a tie. Parang hindi mo kakayanin yun. Pag tinakot ka ng multo, tapos tatakutin mo siya, parang ikaw na lang yung unang aatras talaga eh. Sabi dito ni John X, anong multo bang pinag-uusapan natin dito? Yung buhay ba o yung patay? Doon tayo sa ano, sa patay. Ano? Multo ko, nag-nursing ako pero naging chef. Sino to? Parang, kilala kita, kilala mo ako. Ano pa sabi niya? Kala ko buhay. Nakita ko si X, di na daw masaya sa bago niya. Bawi na lang sila sa November 1, sabi pa dito ni John X. Alam mo, yung mga taong bumabalik sa'yo, yung mga nagbumultong buhay, yan yung mga palpak yung naging desisyon, kaya bumabalik yun. Ano yan sabi dito ni, ano kanina, ni magluluha, sabi niya. Bakit ako matatakot sa multo kung siya mismo hindi takot mawala ka sa kanyang mundo? Sabi dito ni Nehume. Ganon! Ba't puro palabers ang kamultuhan na yan? DJ baka naman, sad boy ng Rojas. Naku, may sad boy tayo rito. Hello there, Kat! May nano. Ha? Bakit? Hello, Sir Fidel, sabi dito ni Kat. Kilala natin isa't isa, sabi ni Johnny. Di na kita matandaan. Sino ka na ba? Minumulto ako ng damdamin ko. Okay, bye. From Scorpio. Naku. Pinakamahirap na klase ng multo yan. DJ, welcome back from Jonathan Alonzo. Ara, Jonathan Alonzo. Minumulto sa pag-ibig niya. Mga kapatid, linawin lang natin yung context ng pinag-uusapan natin, ha? Multong patay po yung pinag-uusapan natin. Anong gagawin mo pag nakakita ka ng multo, sabi niya. Sabi, yun yung ating katanungan. Si LJ kasi sabi niya kanina, dapat kasi November 1 mo tinapik yan. Eh, gusto kong i-advance. Kasi meron ding multo sa December, yung mga ninong at ninang na hindi na nagpaparamdam. Ang lakas ba kikain ng binyag or kasal ninyo, pero wala na ngayon. Cedric Flores, DJ advisory ni Ma'am Feb. Ah, okay. Ayan, naalala na kita, Cedric. Kamusta kapatid na Cedric? Mas matatakot pa ako kay Danny Gamboway kaysa sa multo. Parehas tayo dyan, LJ. Tuloy-tuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from H.E. Worms with a song called Gusto Ko Lang Sa Buhay, back to back with Kamikaze's Narda. Retain the frequency, mga kaibigan. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

9:10 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. And of course, kapili nyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! Shout out natin yung mga ano no. Mga tropa nating nakikinig ngayon dyan po sa may Ace Auto Electrical Shop dyan po sa may Rizal, Santiago City. Siyempre, owned and managed by Papa Alvin Cardenas. Ang pambansang pogi ng drug diesel society. ng drug diesel community. Pogi yan. Ano yan eh? Naghahanap daw ng manananggal. Waiting sa reply niya, sir. Ayun! Maganda yan. Chat mo yan. Ano? Chat mo yan na parang Justin. Kung may multo, buhusan ng mainit na tubig. Tignan natin kung sisigaw o hindi. Itatagos nga ni yung tubig. Diba? Sir, shout out mo page namin. Kakengko yan. Totoo ba? Vlogger ka na kapatid. Shout out to Kakengko yan. Shout out mo ako, sir, from Isang. Good morning, Isang! Anong gagawin mo pag nakakita ka ng multo? Yan ang ating question of the day, mga kapatid. Na bibigyan natin ng linaw sa loob ng 4 oras ng ating buhay. Diba? Again, anong gagawin mo pag nakakita ka ng multo? Naalala ko yung sa J Prime. Di ba? Pinaalala mo na naman Benjamin De Galaong. Nakakatakot talaga yun. May nangyari kasi sa akin noon na... Nung nandun pa kasi ako sa previous work ko, nagkakaroon kasi kami ng tinatawag naming service caravan dyan sa may Atulayan Norte, dyan sa Tugigaraw City. And one time, nag-hotel kami. Eh, syempre, pagod ang inyong lingkod. Ako yung supervisor na shout out to Kuya Marjun. Ayun! May pa-flex pa ng, ano, ng bicep niya eh. Kakaiba eh. Ay, ano, pag-shout out na... Pa-shoutout man po, birthday ng asawa ko po ngayon na si Jomar Saking. Salamat po. Big shoutout to Crystal V. Nakon, nag-ano naman pala, nagbubuhat.

sobrang tahimik nung kwarto. Tapos nagulat talaga ako, may nag-flash dun sa CR. Tapos anong nangyari, nung may nag-flash sa CR, syempre, naalimpungatan ako, dumilat yung mata ko, pero hindi yung totally nakamulat, ganyan. Yung alam niyo yung naalimpungatan, tapos napadilat lang yung mata. Na yun, may nakita ko talaga dumaan yung kasama ko sa harapan ko. Dun sa paanan, na yun. Tapos hindi ko pinansin. 5 minutes later, di nag-cellphone na ako. Paglingon ko, wala palang tao. A minute after, nagulat ako, kumakatok yung tatlo. Pumasok sa loob. Kaya gulat na gulat talaga ang inyong lingkod. No? Totoo pala yung mga double ganger, ganyan, double ganger. No? Pag nakakita ako ng multo, wala akong gagawin kasi mas multo pa rin yung binigay ko lahat pero ibang hanap, sabi ni Jordan. Malalim ang pinagdadaanan itong kapatid natin na to. Panaginip mo lang yan, DJ, kasi pagod ka. Hindi! I was very conscious that time. Hindi ako pagod. Ano yun? Talagang legit. Kinilabutan nga kaming apat eh. Yung tipong mga bulog ganyan, tas natakot. That was a real life experience, mga kapatid. Talagang shinare ko sa mga kaibigan namin pag-uwi nung ano eh, nung nangyari. Isang good luck naman dyan, DJ. Duty na ako. Good luck, kapatid na... Kapatid na si Edric Flores na nasa Dubai ngayon. Shoutout, Uwipichu! Pag nakakita ako ng multo, masasaktan lang ako kasi siya ang multo ko, sabi ni Zico. Mga kapatid, again, multong patay yung pinag-uusapan natin na hindi multong buhay. Puro kayong multo ng nakaraan, multo ng ang pag-ibig. Ayan. Pag-good luck sa ate naming magaganda, Carla Alena sa Provincial Swimming Competition sa may Alicia Isabella. Galingan mo ate from Cali and Caden. Thank you po DJ Max. Babati na rin kay ate Bebe na nagwawalis. Wow. Good luck ate Cara Alena sa iyong competition. Shout out na rin kay ate Bebe. Pagbati mula kayla Cali and Caden. Totoo po ba pag nagmulto content ang DJ? Mababa na ang engagement? Ano daw? May bagong pag-asa. Hindi ko ano yan. Hindi ko gets yung tanong mo ano yun. Pero if multo na patay, I feel like hindi ako matatakot kasi nagpapakita sila for some reasons. Wow! Pwede pala itong maging medium eh. Dapat itong ano, sapian ganyan. Sir, nasa magkano kaya brake pads? Alam mo, parang LJ, bili ka dun sa ano, yung kay Pascual, dun sa shop, sa may ano, sa Ipil, dun maganda, mura pa. Pero mura rin yung mga kay Papa Alvin. Hindi na tumatalab sa akin yung DJ. Andito si Papa Alvin kanina sa comment section ko. Hindi na tumatalab sa akin yung DJ. Shout out nga po, Carbonel, San Isidro. Na-shoutout yung Carbonel sa San Isidro, Lori Jane. Talaga ba magkalapit lang tayo ng bahay? Paano ba patawarin ang sarili? Eh di... Di ko din alam. Hi! Patawarin mo sarili mo. Love yourself. Ganun. Ganun yung simpleng magpapatawad ng sarili. Take most of your time sa sarili mo. Ganyan. Pwede mo nahulaan kung saan ako banda. Ikaw ba yung magandang nandun sa may ano? Sa may Carbonel? Na nakikita ko kapag naggagas ako ganun. Luhod ka, sabi dito ni... Galing talaga ni paring LJ. Ganun daw pala para patawarin ang sarili, lumuhod ka. Ang seryoso ng tanong, LJ, ikaw naman. Again, anong gagawin mo pag nakakita ka ng multo? Yan ang ating question of the day, mga kapatid. Kung meron kang mensaheng nais ipabot sa akin, padala mo na yun sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. Kakanta ng multo by Cup of Joe, sabi dito ni Gabriel Del Carmen. Tignan ko lang kung makakanta ka pa niyan kapag nakakita ka talaga ng multo. Baka manginig-nginig yung boses mo. Shout out po to my bike group, Pajak All Cavite Chapter from Kasakol. Shout out po, Pajak All from Cavite Chapter. Shout out to Clinton. Sabi naman dito ni RD Primicias, lalapitan kahit may halong kaba. Curious ako eh, di ba? Alam mo yung kapag nanonood ka ng mga shake, rattle, and roll, ganyan o kaya

ng mga paranormal activities or paranormal movies, ganyan. Siyempre, ikaw na viewer, na foreshadow mo na or nakikita mo na kung anong mangyayari, di ba? Hindi pong gusto mo sabihin dun sa karakter na may multo nga ni, alam mo na madilim, ba't ka pa pumunta? In real life, hindi ganyan. Ganyan to si RD, ano, lalapitan. Siguro, pwede tong idala dun sa mga movie na ganun. Sobrang curious mo. Ayan, napahamak nga ni. Sabi naman dito ni Michelle Bulig. Ito ang gagawin ko, DJ, pag nakakita ko ng multo. Tatakbo, tatalon, isisigaw ang pangalan mo. Iisipin na lang panaginip ang lahat ng ito. Sorry, hindi ko makanta. Kanina ko pang iniisip yung ano yung tono niyan. Parang ayaw tumugma sa boses ko. Pero alam ko yung kanta na yan. Pero tama ka na, Michelle Bulig. Hindi mo rin kakayanin yan kapag, ano, kapag nakakita ka ng multo talaga. Kapag babae siya ang magandang multo, uuwi ko sa bahay. Baka mabuhay ulit. Pag masamang espiritu, tatapunan ko ng e-ats ng pusa. Nakakatakot yun kasi sobrang baho nun, sabi ni Arcel Calle. Bakit naman ganyan? Tatagos nga ni, di ba? Ano yan? Ang tawag dito? Tatagos yan sa multo. At baka magulat ka, tumagos ka na rin kapag nakakita ka, di ba? Talaga naman eh, no? Umira lang kalibugan ba? Di ko pa nasubukan makakita ng multo, DJ. Mukhang multo lang madami. Shout out po dito sa Malig. Salamat from Von 16. Alam mo, isa pa nakakatao ng multo, yung ano, yung umutang tas di na nagparamdam. Ay, ibang multo pala yung pinag-usapan natin ulit dito. Buti pa nga ang multo, nagpaparamdam eh. Yung kakilala mo, hindi na. So, goes before, pero sabi ko sa sarili ko, hallucination lang yun. Yun din yung sabi ko sa sarili ko nun eh. Nung feeling ko nakakita ko ng multo, sabi ko, feeling ko lang siguro. Feeling ko hindi yung totoo. Yun yung feeling ko. Te, pa-advise naman. Ano daw? Binody shame na naman ako ng mga classmate ko. Malaki daw. Wag yan. Ano yan? Body shaming talaga yan. Kasi ano eh. Hindi totoo. Filler ka lang. Sabi na. Walang yaka, Aiza. Sinuportahan ko nga yung comment mo. Hindi mo wala ako sinuportahan. Buti pa nga multo eh. Yung may utang sa asaan ka na. Sisindihan ka pa ba? Sa mga may utang na yan, dapat talaga yung mga yan. Yan ang unang kinukuha, di ba? Yung mga hindi marunong magbayad, di ba? Yung mga nakakalimot na, dapat yan yung mga inuunang maging multo ng literal, di ba? Para at least matanggap mo sa sarili mo na, ah, okay, tanggap ko na hindi siya makakabayad kasi ano eh, multo na siya. Di ba? Pa-request ng Please Please by Sabrina DJ. Mamaya po, play natin yan. Please Please by Sabrina Carpenter. Pero what if ginos ka talaga, DJ? Anong gagawin mo? Sabi dito ni Gina Del Rosario. Makakatikim siya ng ano, 10 tadjak with matching hampas. Ganyan. Ako, Moscow user. Ano daw Moscow? What's that? Sabi naman dito ni Tita Kath. Tatanungin ko, Fidel. Huwag mo na sabihin yung pangalan ko. Tatanungin ko, DJ Max, anong kinamatay niya at kumusta buhay multo? Yun talaga pangarap ko, pero never kasi ako nakakita, kaya gusto ko makakita. May mga taong ganun talaga, ano, na sa sobrang curious, gusto talaga makakita. Ano. Hero sa ML. Anong hero? Hero sa ML. Sorry po, ha. Di kasi ako nag-ML. Tita naman, talagang sa sobrang curious mo, gusto mo talaga makakita ng multo. Hindi kaya sumobrang ka-curiousan mo niyan, tita? Parang grabe naman na. Gusto mo pa yata i-join sa podcast mo na tanungin. So, what happened before? What went wrong? Bakit napaaga ang kuha sa'yo? Sabi dito ni Jasmine, toxic relationship po ba na ang girl nag-harm? Ano daw? Wait. Nag-harm ng self para di iwan ng guy. Ang guy naman na parang konsensya pa. Yeah, that's kind of toxic, di ba? Bakit magsi-self-harm? That's not part of a healthy relationship. May multo po ba for hire yung tagabantay ng bahay kapag umalis ako ganun?
May multo po ba for hire yung yung tagabantay ng bahay kapag umalis ako? At try natin mag-consult kay Ed Galwag, pati na rin kay Madam Rudy Baldwin kung meron siguro. Maganda din yan, di ba? At least may side hustle yung mga multo kahit ano na, kahit out of the world na sila. Hello sir, ako pala naging student mo nung grade 11. Pumupogi po kayo ngayon, sir. Grade 11? Saan yan? Dito sa ano? Sa TAPS? In your opinion lang po, kuya. Yeah, that's kind of toxic. Pareho tayo ng polo shirt, kuya. Syempre, ano to eh? Generic. Galing TikTok, di ba? Mas okay na yan, sir. Makakita ng multo kaysa ex ang makasalubong mo. Sa bagay, yung multo, pag iniwasan mo, parehas yung di kilala ang sarili ninyo. Pag nakakita ka kasi ng, nakita mo yung ex mo, pasi panigurado, masasapok mo. Di ba, Soraya, hi, sir. Naging research namin kayo. What's your name? Tungkol sa multo, open po ang isang Aiko and yes, normal na lang na makarinig ng tulong. Totoo ba? May mga ganun daw kasi mga bukas daw ang third eye. Meron naman yung nakakakita pero di nakakarinig. Meron yung nakakarinig pero di nakakakita. Mga ganyan. Pero kasi ako to cease to believe. Gusto makakita or maka-experience ang paranormal activity. Baka kasi hallucination or guni-guni ko lang din yung mga nangyari sa akin. From Jocelyn Argete. Oo, sir. Anong oo? Seryoso ba yung tanong? Kasi madami akong experience sa ganyan. Seryoso po yung tanong, pero haluan natin ng somewhat comedy, diba? Nakakatawa. Pag nakakita ko ng multo, siguro hihimatay na ko, lalo na yung mga bloody na multo. Ganyan. Ay, yung mga very graphic yung itsura, ganyan. Meron pa nga yung mga wala daw yung ulo. Ganun na, hindi ba? Parang medyo ano yun, kakaiba. Bakit na-dislocate yung ulo mo? Parang gusto mong tanong yung multo ng ganun. Pag nakakita, ano daw? Pag nakakita ko ng multo, siguro himatay na ko. Ay, lalo yung bloody. Both hearing and seeing, sabi ni Jasmine. Oo, nakakakita at nakakarinig ka ng multo. How about you guys? Do you believe in ghosts? Anong gagawin mo pag nakakita ka ng multo? Yan po ang ating katanungan, mga kapatid. Pag uminom po ba ng melatonin at kape, sino po mananalo? Ah, yung multo. Bakit ako itinanong mo dyan? Anyway, keep those messages coming sa ating text line, mga kapatid. I've got your song from Moonstar 88 with a song called Ang Pag-ibig Kong Ito, back-to-back with Lizelle Garcia's Gisingin ng Puso. Retain the frequency, mga kapatid. I'll be back for more kulitan. Stay tuned right here at 107.1 and 107.9 TAPS Radio, Real Radio.

0: Diyan ka na nga!
1: Mahal, saan ka pupunta?
0: Maghahanap ako ng lalaki!
2: Ay!
1: Bongga! Perfect! Dalawahin mo ah, para tigis na tayo. Para pak na pak!
0: Ah, yun lang!
3: Enjoy the best of love songs.
4: Here I am.
3: Your mellow songs.
4: Hello.

9:40 on the clock. Kapili nyo pa rin po DJ Max right here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. And, yeah. Nananatili ang ating katanungan, mga kapatid. Anong gagawin mo pag nakakita ka ng multo? Kaya lang ating bibigyang linaw, bibigyang kasagutan bilang ating katanungan sa loob ng 4 oras na ating pagsasama-sama sa ating mga munting buhay. Tatawid hanggang alas 12 ng tanghali ang ating programa. By the way, we're down here with the greatest love song. Itong segment na ito where we can play all your favorite love songs, mellow songs, low rock songs, mga theme songs, hugot songs, at kung ano-ano pa mga awitin niya na maaaring makapagpanumbalik ng nakaraan, tamis ng kasalukuyan. Diba? Nagtatanong, ikaw po ba si Papa Dudut? Hindi po! Hindi po ako si Papa Dudut. Ako ba si ano? Papa Dudut? Dudutan niya. Sa umaga. May nagsashare kanina, true to life experience niya, si Scorpio. Ewan ko, dito pa siya sa live natin. Kwento about sa, ano yun, paranormal, ano yun, paranormal story niya. Seryoso yung kwento niya. Dito kasi si Makmak. Nang gugulo. Sino ba itong Makmak na ito? Ikaw naman na sumagot sa question, sir. Di ko alam. Kapag nakakita ko ng multo talaga, syempre, yung natural ano, human reaction ko na ano, na flight. Tatakbo, syempre, tatakbo. Ang tawag dito, matatakot, ganyan, di ba? 9:30 ng gabi, tapos may biglang kumatok sa door ng kwarto ko. Pagbukas ko, wala. Lumabas ako. Pag ganyan, hindi ako lalabas. Talaga, magtatago na lang ako sa kumumot pag ganyan. Sa totoo lang. Merong time nun na a day bago mamatay yung tatay ko. Kasi magkalayo kami, nasa Tumawini siya, nandito ako sa Santiago. The day bago siya mamatay, nasa sala ako nun. Tapos nung pinatay ko yung ilaw, talagang parang may nasensa akong may nakaupo or nakatayo doon. Nasensa, hindi ko nakita pero naramdaman ko lang. Na may feeling ko may nakatingin sa akin sa pintuan. Tapos tumakbo agad ako sa kwarto. Then, nagulat ako kinabukasan. Sinabi na sa akin na patay na yung tatay ko. Sabi ko baka siya yun na. Sasabihin ko sa multo, mahal na ang bigas at lata ng sardinas. Walang connect yan. Walang pakialam yung multo dyan sa'yo. May nakita akong white lady sa labasan. Takbo ako sa kwarto ko, sabi dito ni James. White lady. Hindi kaya nasasabi natin white lady kasi talagang maputi ang multo. Or maliwanag, ganun, di ba? Magsasabi ng hi at sasama na, sabi dito ni Ogie Cardenas. Sasama na ako, DJ. Pagod na ako dito sa Pilipinas. Ang hirap kumita ng pera. Biglang nag-rant na nun na pagod na sa buhay, ganun. Hingi! Sabi dito ni Tita Leia, Tita Leia Lagarile. Hihingi ako ng number sa loto na kung baka sakaling manahal. Malay mo, diba? Ma-force yung multo yung taya sa loto, ganyan. O kaya taya sa wedding, diba? Manalo ka nga naman. Diba? Thoughts sa multo sa mga call center. Ay! Sabi, ang dami nagsha-share ng mga ganyan. Nung meron pa yung ano, yung deep web na page na may mga nagsha-share ng mga horror stories nila. Karamihan ng mga sharer doon mga call center agent eh. Na kaya so may mga nagugulat daw sila, may nagta-type kahit wala naman tao, ganyan, 'di ba? Best gawin pag ganyan magdasal, hindi mo kailangang matakot kasi hindi sila gagawa ng masama. Yeah, andun tayo sa point na hindi sila gagawa ng masama. Pero, alam mo yun, yung takot mo, nagkaroon ng reaction yung katawan mo na maaari mong ikamatay. Yun yung nasa isip ko kasi. Yeah, syempre, as a flight reaction ng katawan, tatakbo talaga ako. Matatawad na first place. Pero andun rin tayo sa point na magdadasal. Para sa kabutihan ng kung sino man yun, di ba? The experience ko, first time, 4 a.m. na yun, trainee pa lang ako, sabi ni Makmak. Kuya, maniniwala ka sa aswang sa bukid? Hindi ako naniniwala sa mga ganyang entity kasi eh. Sa multo man na pa, pero sa mga aswang ganyan. Mga tikbalang, yung mga mythological creature ng Pilipinas. Yung aswang, manananggal, mga tik-tik, ganyan. Tapos may nakikinig pala sa atin, ano. Dalawin ko nga to sa bahay.
Innova Gaming muna. Akala ko tik-tik pusa lang pala. This morning, DJ Max, praise the fater. Thank you for the words, texter 5938. Umagang umaga, DJ. Bakit puro katatakutan yung ating kwentuhan? September pa lang. May nagano kasi sabi sa... May nag-comment kasi nung ano nung Sabado, gawin ko daw yung question of the day ito kasi gusto niyang mag-share. Sumingit sa mock call ko, as in lahat ng kasamahan ko sa training narinig and we all freak out. Ooh, yun lang. May mga ganyan na may naririnig daw sa tawag. Wala naman, natulog ako sa bukid. Dalawa kami ni Papa ko, partida sa bahay kami ng baboy natulog. O di ba wala nga, wala yung ganyan. Hindi, ito yung mga manananggal, mga kesyo-kesyong ganyan, mga tik-tik. Tapos biglang nakakita talaga. Boss, malapit na birthday ko, September 23 years from How Knows. Happy birthday in advance, How Knows. Mas malapit yung birthday ko, September 17. Kasi nagpanak kami ng baboy namin, sabi niya. Oh, wala. Yung mga ganyang entity, yung mga manananggal, parang ang hirap paniwalaan kasi. Happy birthday, Ian, in advance sa September 23. Anyway, keep those messages coming sa ating comment section, pati na rin sa ating text line. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Jos Garcia with a song called Ikaw Ang Iibigin, back to back with Lason Mong Halik by Katrina Velarde. Retain the frequency, mga kapatid. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

The morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Kapiling nyo pa rin po. DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. The realest radio on the planet. Till the hour of 12, dun po tayo magkakasama-sama. Shout out from Philippines. Philippines rin naman to, not way. Shout out natin si Macmac, si Scorpio, at si James na masugid natin mga taga-komento sa ating katanungang anong gagawin mo pag nakakita ka ng multo? May sinishare si James, ay si James si Macmac kanina about dun sa ano. Na-curious tuloy ako bigla dun. Dun sa sinasabi niyang tumalon sa tulay dito sa Santiago City. Di ako naging aware dun na. Anong nangyari? Anong oras na po sa Pinas? Oras sa buong Pilipinas, 10:10 na po ng umaga. Ay, Johnny pala. Johnny, hara Johnny. Sorry, Johnny. Same rin pala dito sa QC. Galing. DJ, hindi naman daw basta-basta nagpapakita mga multo, sabi ng tatay ko. Kaya lang daw sila nagpapakita sa mga gusto nilang tao, lalo na sa mga malapit sa kanya nung nabubuhay pa. Ah? Sa mga close, ganun lang. So pag hindi pala, ano yun? Pag hindi pala close, so hindi magpapakita, ganun. Pero bakit yung tatay ko hindi nagpakita sa akin? Bebe, pa-play naman yung Nakalutang by Abstract, bagay sa'yo yung song. Maya-maya po, hanapin natin kung meron sa ating console, ano. Na-radio din yung, yun, sa ibang channel. Ooh! Yun pala. Madalas po kasi bukas ang third eye ko, kaya madalas po talaga akong makakita ng mga multo. Kaya para sa akin, DJ Max, kakausapin ko po siya, tatanungin kung ano pong kailangan niya. Kasi baka nga, hihingi po siya ng tulong or hustisya. O sagot kung papaano siya namatay or kung sino yung pumatay sa kanya. Nung una, natatakot po talaga ako pag nakakita ko ng multo, pero habang paulit-ulit pong may nagpapakita sa akin, nasanay na lang po ako sa kanila. May time po na napapanaginipan ko po yung multo at yung panaginip ko po yung ginagawa niyang paraan para para po matulungan ko siya na mahanap yung hustisya na nangyari sa kanya. Papunta ka ng Ghost Whisperer, Texter 5673. Alam niyo yun yung sa ano, yung Netflix series na The Ghost Whisperer. Na, eh, yun, yung babaeng ano. Hindi siya Netflix, basta series siya. Na The Ghost Whisperer. Wala po, kausapin ko siya, wag siyang magpakita. Yung friend ko, multo na ngayon, sinisingil ko, pero wala. Meron yung mga kwento dito sa mga tulay-tulay. Ewan ko kung familiar kayo dun sa ano, sa... ano ba yun? Parang nakasanayan na kapag dadaan ka daw sa isang tulay, kailangan mo bumusina. Para ano yun? Yung pasintabi mo dun sa mga kumay naniniramang elemento dun sa tulay. Para hindi sumama daw sa'yo. Ewan ko naniniwala kayo. Kasi ako noon, yun yung sabi sa akin ng tatay ko. Kaya ever since... pag nagda-drive ako tapos may dadaan ng tulay, eh talagang bumubusina kami 3 times pa nga. Para more chances of winning, kumbaga. So may kwento kanina si Johnny, may multo daw dyan sa may ano, yung tulay ng nagasikan. Alam daw ng mga tricycle driver yun. Tapos meron din dito sa Malini, meron din dito sa may Buena Vista. Tapos meron pa yung isa sa sikat talaga na na-feature one time sa... TV Patrol Cagayan Valley no, nung meron pang TV Patrol Cagayan Valley. Yung white lady dun sa may ano, Ipil Bridge. Ewan ko kung familiar kayo dun mga kapatid. Yung white lady dun sa Ipil Bridge na nagpaparamdam daw tapos sumasabit sa mga sasakyan.

hindi dahil, baka sabihin kasi, dapat may experience mo para, hindi naman, kaya lang parang, wala. Parang, science can't explain, parang gano'n. Hindi ako na, ano, nagano na, parang ginagawang basis lang yung siyensya, ganyan. Kasi parang ang hirap na maniwala, ano. Tapos sa kurbada na daanan papuntang Alaminos, may white lady doon. Alaminos, Pangasinan, kapatid, ang layo na niyan. Dito tayo sa Isabela, taga Pangasinan pala doon si James. Anyway, good morning po sa mga nakatutok sa atin ngayon, sa mga sa kanina ng mga sasakyan na nagda-drive ngayon at medyo nababother sa usapan natin ngayon. Ang sanib kasi parang nangyayari yan sa mga taong kulang sa paniniwala sa Panginoon, sabi dito ni John. At may nagsabi rin sa akin na ang taong naniniwala daw sa multo, yan din yung mga kulang ang pananampalataya. Kulang. Kasi kung naniniwala ka daw sa Diyos, ba't ka maniniwala sa multo? Parang nakalimutan ko yung ano yun, basta yung kompletong statement regarding din. Sabi naman dito ni Mary Rose, titignan ko muna DJ yung multo bago ako kakaripas ng takbo. Yung natural ano flight response ng tao, di ba? Pag nakakita ng ganyan, talagang tatakbo. Iba na lang kapag lasing ka talaga, yun. Ayain mong tumagay, di ba? Pa-request po, Idol, ng Sabihin by Zell. Maya-maya po, play natin yan. Sabihin by Zell. Makikipagkaibigan, baka sakaling matulungan niya ako sa problema, sabi naman dito ni Adonis Rivera. Makikipagkaibigan na nun, tapos kuha kong tsabay mo, multuhin mo nga si ganito para pag, yan, pag ayaw sumunod sa akin, itakutin mo, ha? Ganun eh, no? Nangyari sa akin banda sa Nagasikan pero di ko nakita yung multo. Like, ano nangyari, Sir Johnny? Anong klaseng paranormal activity yung naramdaman mo doon? Tapos may nag-suicide pa dito sa, ano yan, Liwa-Liwa, Bulinaw, Pangasinan, tumalon sa motor. Ang bilis ng motor niya. Ako. Naramdaman ko nung nag-deliver ako din, parang bumigat yung takbo ng motor ko. Yun yung sinasabi nila, pagdadaan ka daw ng tulay. Tapos may, alam mo yun, usually daw kasi, di ba, may mga paranormal activity kapag tulay. Sumasakay daw yung multo, kaya bumibigat daw yung ano, yung sasakyan, parang ganun. Ako, naniniwala kayo dun sa mga ganun classmates, ha. Share your ano naman, your story, your paranormal story. Although, we still get our question of the day. Anong gagawin mo pag nakakita ka ng multo? Shout out from Indonesia po, Alder Gilang Jr. Hihingan ko na 6-digit winning combination sa loto. Kung mananakot man lang siya, sulitin ko na, sabi dito ni Jibo. Eh, ang binigay na numero sa'yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alokin ko maglaro ng multumultuhan, sabi dito ni Rachel Maya. Tapang-tapangan itong mga to, pero pag nakakita naman talaga ng multo, karipas din naman talaga yung takbo. Magpapapicture, sabi naman dito ni Claire. Ay, nga pala, kapag nagpicture, hindi daw mahagip sa camera. O, diba? May mga ganun eh. Nadaanan namin yung kalsada na may sumakay, kaso nakalimutan ko pangalan. Sabihan mo ako pagpupunta ka ng Baguio sa Joseph's Restaurant, samahan kita, sabi ni Scorpio. Pag nag-ride sulit siguro kami dyan. Na, pag nag-motor papunta dyan sa Baguio. Sabihan kita dyan, ano, Mr. Scorpion, kung saan yung maganda yung, ano, may mga hunting places. Camp dyan, hey, meron ba? Babatuhin ko ng bato, sabi naman dito ni Jose Rizal. Tatagos yan, kapatid, hindi yan tadaplis sa kanya. Tatahimik, dapat ay di magpanik, tapos iinom ng tubig, sabay labas ng pinto. Apo? May pa-slow motion movement ka pa talaga, Roth et Stoy. Parang unrealistic na mangyari yan, no? Sasabihin ko, hello, dito ang tingin, sabi ni... Dito ka na naman, Scott! Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line, mga kapatid. That's 0935-810-8217. Or sa aking FB page po na DJ Max. Shout out to LJ na nakikinig yata ngayon sa kanyang sasakyan sa mga sandaling ito. Tatakutin ko siya para siya pa yung mahiya at matakot, sabi ni John Clifford Rivera.

Malayong mangyari yan. Na ikaw talaga matatakot dyan, panigurado. May takot pa ba yan? Kuya, sa school namin, prom nun, may manananggal, ang laki ng pakpak niya. Diyan ako hindi naniniwala, yung mga aswaswang na yun. Sa totoo lang. Not because ayaw kong maniwala, but because very impossible para sa akin na. Madali kasi akong magduda mga sa mga ganyan eh. Sabi naman dito yung texter 5781, ako DJ, hindi ko nakita yung multo pero binulungan ako. Hindi ko maintindihan, babae ang boses niya nung nasa Pangasinan kami sa kasal ng kapatid ko. Bumulong sa'yo? Ay, ganun sabi. Or gibberish yung sagot niya, like, mga ganun lang. Meron nangyari sa amin nun na, ano yan, wait lang. Walang palagyang multo na yan. Wag yan, wag natin sabihin yan kapatid, naka-ere tayo dito, Scott. Shout out sa pinabili lang pero tumambay pa. Padala ka naman dito, paring Mark. Paring Mark Gabasa ng ano, paring Andrew ng Buko Juice dito sa Taps Santiago. Mabini lang to, paring ano. Paring Andrew, DJ, ikaw ba yung nagagalit sa radyo kanina? Narinig ko kasi sa tricycle. Sa tricycle talaga. Nagagalit? Hindi naman nagagalit. Parang pasigaw lang yung boss eh. Lakong dalang phone no, hindi ko na videohan. Ang laki niya, palipat-lipat ng puno. Baka naman paro-paro lang yan. Maybe experience din kasi ako dun sa resto na yung tipong kakain ka lang tapos sobrang lalamig. Tapos sobrang lalamig. Ganon. Nang paligid, sabi ni Risto. Ano yung St. Joseph Restaurant? Saan yan? Sa Baguio. Dito pa ako, Angguan. Saan yung Angguan na yan? At may naririnig na mga ano, yabag sa second floor. Ooh. Maganda nga na yan, puntahan yan. Check ko nga sa ano sa TikTok kung may mga paranormal experience or stories din regarding dyan sa restaurant na yan. St. Joseph. Mag-aabulan kami pero yung taya, papangitan kami ng mukha. Sa Liberal White House, yun yung pinagtayuan nung yun. Okay, sorry. St. Joseph pala ang pangalan. Di ko na kasi maalala eh. Yun pala yun. Hindi kasi kami naka-experience ng paranormal activity or what sa Liberal na yun. Basta, wala. Sobrang curious ako sa bahay na yun, yung Liberal White House. Pati sa diplomat. Medyo na-disappoint lang ako nung napuntahan ko yung diplomat. Lalo't first time ko. I was expecting na mahaba yung diplomat hotel, mga kapatid. Tapos pwedeng pumasok sa loob. Nung dumating kasi kami ron, hindi pala ganun kahaba ang diplomat hotel. Sa picture kasi parang stretch yung picture ng diplomat hotel eh. Tapos pag di pala pwedeng pumasok sa loob, may bakod. Sabi dito ni Jesse, oo, because na-experience ko noon, nasa bahay kami sa kasin ko. At may nakita talaga akong anino ng babae na matangkad at wala namang tao doon at mag-isa ko lang talaga. At yun, bahay na yun, may mga kwento. Uy, yun lang. Mayroon siyang ano. Mayroon siyang paranormal story. Kuya, nung gabi di kami tumakbo, doon tumakbo lang kami nung hinabol kami ng aso. Diyan ka talaga mas mapapatakbo kaysa sa multo eh, no, sa aso. Talagang, ewan ko na lang kung di ka pa tumakbo talaga dyan. Anyway, keep those messages coming at patuloy lamang po ang inyong pangungulit on air. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Shamrock, a version of Kel Pangilinan's Alipin, back-to-back with Rob Daniels' Nandito Ako. It's right here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio, Real Radio.

0: Sino sa inyo nakakita sa aksidente?
1: Ako po, sir.
0: Eh, nakuha mo ba yung plate number ng sasakyan?
1: Eh, hindi po, sir. Nakatornilyo po kasi.
0: Ah, eh, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

0: o'clock in the morning until 11 o'clock in the morning. Right here on 107.1 Absa Radio, Real Radio.
1: Good morning. And of course, kapiling niyo pa rin po DJ Max right here, of course, at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. The realest radio on the planet, eka nga nila mga kapatid. Pag-enda tayo ng live kasi medyo may mga ano na, may mga graphic stories na, may mga ano na, dinangkot na. Anyway, ayan, sabi dito ni Texter 1821 DJ, sa akin naman, kumain kami sa restaurant tapos nag-TikTok ako, sumama siya sa TikTok, babae siya. Naku, may nahagip sa camera. Uso yung mga ganyan nun eh, may mga nahagip sa camera tapos pag na-feature niya sa KMJS or Rated K noon, di ba? Biglang madedebunk. Yung may pa-suspense pa sa una eh, na pinatingin namin sa isang eksperto ang mga nakuhang larawan. Yung mga ganyan ano. In the end eh, wala. Ano pala, hoax, ganun. From Judiel Atienza, sasabihin ko sa kanya, DJ, brah, malayo pang Halloween, kaya magtagay ka muna para maging chills ka. Eh, nalasing yung multo eh, no? Nagmaoy, eh, mas malalayo, di ba? Ahamunin ng suntukan. Kaya mo? Advantage na yun kasi tatagos yung suntok mo sa kanya pero yung suntok niya sa'yo dadapo. Pag babae siguro, DJ, ang multo, sasabihin ko sa mga kaibigan ko, takbo ka na pre, ako na bahala. Sabi dito ni Alenia. Merong ano rito, guys, may single. Magandang umaga po, DJ Max. Pabati po sa asawa ko na kaarawan po niya ngayong araw. Uy, Miss Judy Ann Borja, maraming salamat po mula kay Joselito Borja. Happy, happy birthday, Miss... Yeah, Madam Judy Ann Borja. Ang love of my life naman ni Sir Joselito Carion Borja. Talagang etong si Sir Joselito, napaka-consistent sa kanyang asawa. Eh. Talagang... nagbago na ang lahat, kumbaga siya na lang yung hindi talaga eh. Talagang kakaiba to si Sera, no? Si Sera Joselito. Maghahabulan kami pero ako yung taya, papangitan ka ng mukha. Panalo ka na siguro. Magtatanong kung project ba siya ng DPWH. Kasi ghost project. Sasampalin ko na lang siguro siya, DJ. Dami ko ng problema, dumagdag pa siya. Sabi naman dito ni Neptali Ventura. Kapatid, baka ikaw yung masampal niya. Sinasabi ko, sir. Mas kakaiba ang sampal ng multo na yan. Good morning, DJ. Pabati po kami dito sa May Cordon. Isabella na nakikinig na po sa'yo ngayon. Habang kumakain ng chicharon. Ay, naku, ang lutong naman. Padala niyo naman po dito. Pahingi naman po ng almusal. Bagay, meron naman ako ng almusal dito. Loaded. Diba? Anyway, sa mga nakikinig po sa atin sa kanikin ng mga sasakyan sa mga sandaling ito, bumusina ba kayo sa may tulay? Meron po ba yung mga ganun? Kasi diba, noon kasi, nung bata-bata pa kasi kami noon, nung mga bandang elementary days or kinder days namin noon, sabi kasi nila, pag may ginagawang tulay, medyo graphic kasi yung sasabihin ko, pero yun nga, diba, may mga... nauso yung mga kumaw, alam niyo po ba yun? Yung mga nawawalang bata, ganyan. Alam niyo na ako na yung mga nangyari doon sa mga nakakaalam. Kaya daw maraming naliligo na elemento doon sa ilalim ng tulay or sa tulay mismo, ganyan. Kaya maraming pagpaparamdam pagdating sa mga tulay. Kaya maraming mga motorista ang bumubusina sa tulay bago tuloy ang makadaan or habang nasa gitna ng tulay, ganyan. Hanggang makalabas daw ng tulay. Ang hirap naman kung ganyan na, no, yung ano, sistema. Tapos Buntun Bridge yung dadaanan. Isang kilometro. Ang haba nun, kapatid. Sinasabi ko sa'yo. Baka lobat nanto yung baterya mo ng kakabusina. Tonight, Anyway, we're down here with the final hour of this particular segment, the so-called Greatest Love Song. At tatawid na po tayo sa last hour natin at ang unang oras naman para sa ating susunod na programang The Breakfast Show. Ano yun? The Lunch Break Show. Nag-breakfast. Bumalik ang oras. At si kapatid ni LJ ay bumibili na ngayon ng brake pads niya. Anyway, keep those messages coming. I'll be back for more kulitan. I've got your song from The Ones with the song called Hindi Tayo Pwede. Back to back with Rocksteady's Umasa tapos Iniwine. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

11:12 in the morning. Still here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real Radio, mga kapatid! Hello, hi there sa mga nakatutok pa rin po sa atin mula kanina hanggang ngayon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naway, you're doing well. Naka-chill kayo ngayong araw ngayon. Sa mga hindi naman nag-chill dyan, baka gusto mong lagnat. Talagang unpredictable ang weather ngayon. Ano? Kanina, di ba, ang lakas ng sikat ng araw. Maya-maya, biglang kumulimlim. Tapos ngayon, medyo may sikat na naman ng araw. Ano ba talaga? Parang urong-sulong ka maglalaban yan kapag urong-sulong ka magkakarwas ng sasakyan yan, di ba? Weather, baka naman, babae ka ba? Paiba-iba mood, gano'n. Kasalanan ng babae yan, sabi na naman ni MJ rito. Huwag mo naman lahatin, yung iba lang, ano? Ay, pag sinabi kasalanan ng lalaki yan, mamaya lahatin na naman. Kasalanan mo yan, LJ. Yan, di ba kaya nasira nga yung brake pads nga ni gawa ng hindi ka marunong mag-check up ng sasakyan. Padala ka na ng almusal dito, kapatid. Sige na. Ay, lunch na pala. Sabi dito ni Janimiga Cruz. Reels ko na agad para may pang make-up. Ganda na yung uso ngayon talaga eh. Anyway, nananatili ang ating katanungan para sa mga kakatsunin lamang sa ating programa na hindi alam kung ano yung context ng pinag-uusapan natin. Anong gagawin mo pag nakakita ka na

sa inyo na OT nyo, sabi ni Archie Perez. Grabe naman kasi ang OT naman na hanggang alas 10 ng gabi, kakaiba yun kapag gano'n. Yayakapin ko na lang siguro at magpipicture kami, sabi naman dito ni Cassie Rose. Sabay po sa ano, ito yung paranormal na ano, para mag-trending ka, gano'n. At pag nag-trending ka, gawa ka na ng social media, na ay, ng TikTok account mo, upload ka na doon, diba? Sabi ko na LJ eh. Yan na sinasabi ko sa'yo, kaya napupudpud ang brake pads mo eh. Ikinig ka pa kasi. Magdala ka na lang sana dito ng Shopa o kaya ng ano, ng pagkain galing 7-Eleven. Di okay pa. Mag-selfie kami tapos imamay day ko. Aba, eh magte-trending kami niyan. Ngayon lang ako makakakita ng multo sa selfie, sabi ni Angie Santiago. Kapag yan talaga nagpakita sa'yo sa picture mo, di ko lang alam kung hindi mo isumpay ang cellphone mo. Kulang sa kiss, sabi dito ni LJ. Kiss-kiss ng brake pads. Sobra, hindi ah. Sobra na kiss-kiss ng brake pads. Kaya nga napudpud. Keep those messages coming, mga kapatid, mga classmates. For the meantime, let's get back to the music. I know for a fact yung iba dyan, ine-enjoy na nila ang lunch nila sa mga sandaling ito. Since it's 11:16, or yung iba yung nagpre-prepare na ng kanikin nila mga pananghalian. I've got here a song from Lil Eddie featuring JR with the song called Statue, as per requested by one of our listeners. Back-to-back with Yuri Dope's Rosas featuring Scostically. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

11:40 on the clock. And of course, kapiling nyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. And guess what nga po mga classmates? We're down with the final scratch of our program. Oras na po para ko'y magpaalam. Again and again, maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok, umantabay at mga nagpadala ng mga mensahe ng mga classmates natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa loob ng 4 na oras, hindi nyo ako binitawan. Yung iba kasi nang iwan na. Yung mga yan, dapat din iniiwan. No? Meron tayo ngayong alaga dito sa loob. Nandito si Miss Kendra Gomez ngayon. Ang ating student broadcaster. Anyway, good morning! Sa mga nananahalian na po sa mga sandaling ito, happy lunchtime po sa inyo lahat. Sa mga nakarami na nang kinain dyan, ingat ka. No, baka mabulunan ka naman na yan. Medyo hinay-hinay lang kapatid. Tumataas ang carbo intakes mo ha. Sayang ang diet, sayang ang whey protein, sayang ang gym, ano ba naman yan? Kyler Galapon, where's your mom? Ayan, anyway, hindi naman natin syempre pwedeng tapusin ang programang ito hanggat hindi natin hinahabol ang mga pahabol ninyo mga mensa, hinahabol ang mga pahabol. At nananatili ang ating katanungan, anong gagawin mo kapag nakakita ka ng multo? Diba? Sabi ni Ruby Santa Maria, kasalanan mo DJ pag natakot ka. Ganon! Yun yung natural response ng katawan, ng tao, diba? Yung matakot talaga sa multo pag nakakita. Lalo na yun kapag ang tagal na walang paramdam, tapos biglang nagparamdam sa'yo, talagang matatakot ka dyan. Ay, iba. Sorry. Again, ang ating katanungan, anong gagawin mo kapag nakakita ka ng multo? Anong gagawin mo, Kendra? Tatakbo? Ay, iiyak daw siya. Iiyak? Ang parang bagtit. Okay, iiyak. Tatanungin ko kung kumain na ba siya from Masanda Okon. At meron tayong mga viewers sa labas. We've got Kylie Blas and Kazi Tagyam na nanonood sa atin ngayon. We also have Princess Cruz Amaruti. Ay, si Emma pala to. Princess Emma Ruth. At meron din ito si Miss Ponytail. Ay DJ, kinukulit ka na naman ba ni Kyler? Hindi ma'am, pinapainggit niya lang po yung pananghalian niya. Nagchat ang kanyang mommy. At nakikinig pala sa atin si Ma'am Hena sa mga sandaling ito. Kyler Galapon lang narinig ko. What's that? What's with the hair? Oh. Nag-hi po kasi madam si Kyler sa labas. Kasabi niya, tinuturo niya yung lunch niya. So, I've got my lunch. Parang ganun yata yung gusto niya yung sabi. Si Ma'am Hena ay nakikinig yata sa kanyang sasakyan ngayon sa mga sandaling ito. Parang si Ma'am Hena yung nang-block sa akin nung last week yata. Balabas akong ganyan, pinilit na ipasok yung Toyota Veloz. Yes, nagsundo ako kay Ryzen. Ang ganda naman pangalan ni Kyler. Reagan Kyler, Ryzen. Ryzen, di ba processor yan ng laptop? Ryzen na sosyal. Asawa ko yun. Kako na si DJ Max yan. Ma'am, pasabi nga kay sir. Mauna na siya. Parang gigil na gigil. Tutumbukin na yung bumper ko. Sabi ko sa isip-isipan ko, baka na nagmamadalit na si CR na tong driver ng Veloz na to. Who am I, di ba? Sampid lang ako. Talagang as in, didikit na doon sa harapan ko sa bumper Okay, sige po, mauna na po kayo. Dito na lang po muna ako. 6 p.m. na lang ako lalabas. Hello po kay Sir Galapoy. Ang asawa ni Ma'am Hena. Sir, chill lang. Naka-Raptor. Sir, may brake pads ako ng Raptor. Baka gusto niyo pong bumili.
Original po ito, genuine, diba? Hindi siya copy. Matagal mapudpud, baka mas napudpud na yung ano, yung gulong ninyo kaysa sa brake pad. The original talaga to. Bilhin niyo na, sir, kaysa nasasayang doon sa bahay, hindi wala nang kakabitan. Once again, this has been your DJ. My name's DJ Max, saying all goodbye. Enjoy the rest of the day, mga kapatid. Laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap ng mataas, tuparin ng patas. As I leave this program, let me give you a song from J.R. Shabak with a song called Hiling. Back to back with Kalya Lili's Magbalik. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real Radio.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Hey!

0: APS Tops Radio.
1: This is the moment. This is the day when I

0: This is Tobias Fournier, Mix Club of Antique.
1: Ang inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
2: Ba't ang aga mong umuwi? Diba, sahodin nyo mamaya?
3: Bukas na lang ako magsasahod. Andun na kasi nakapila yung mga naniningil ng mga pautang.
2: Ah eh, yun lang.
4: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Hoy, Berna, yung nanay mo, ubnang ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
1: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
0: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
1: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong violet niya.
0: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.

0: bilingera. Uutusan lang kita. Baklang to.
1: Si Bubong naman. Nagsasuggest lang eh.
0: Ah eh, yun lang.

0: Taps Radio.
1: Feel the love.
2: Hit that.

0: Nainis po ako.
1: O siya, matulog ka na.
0: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ka sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
1: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas, umayos ka.
0: Ah, yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Nay, natinik po ko.
2: O eto, kumain ka na ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin pong matanggal ng tinik.
2: Kumain ka pa ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin po talagang matanggal ng tinik.
2: Ay, Diyos mio. Halika nga rito, ngumanga ka, para makita ko kung saan ang tinik.
1: Dito po sa paa.
2: Ah, yun lang.
3: In Ilagan City, you're listening to 107.9 Taps Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on Taps Radio.
4: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.
1: Alam mo, Mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
2: Talaga? Ang sweet mo naman.
1: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
2: Ganyan mo ba talaga ako, Kamahal? Ayeye! Salamat! Pero, doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
1: Ano yun, Mahal?
2: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
1: Yun lang! Busit na to!
3: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.
5: All right, let's go.

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Pare, kailan bakasyon mo?
2: Bakit? Magyaya ka bang mag-beach? Sige, tara. Yayain mo din yung mga barkada natin. Si Paring Juan tsaka si Pedro, tawagin natin. Tsaka yung bagong barkada natin, sila Bobong tsaka si JR, 'di ba? Tara, tawagin natin.
3: Wait lang, teka lang. Ang dami. Pwede bang dalawa lang tayo? Nang masolo naman kita?
2: Yun lang.

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang, TAPSians, balang araw, mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Yehey! Pare, mayaman na tayo!
2: Oo nga, pare! Pare, sige nga, bilangin mo nga!
1: Pare naman, parang di mo naman alam. Di ba mahina ako sa math?
2: Oh, sige, pare. Oo nga pala. Abangan na lang natin sa balita kung magkano to.
1: Yun lang.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Ate, muntik akong sinali ni Ma'am sa contest sa mat.
2: Eh bakit muntik? At saka hindi ka naman marunong sa mat. Paano ikaw ang iko-contest?
1: Katabi ko lang kasi yung mismong napili. Muntik na.
2: Eh, yun lang.

0: Hi there! In case you've missed this information, TAPS was awarded by the Department of Education Regional Office 2 as the best performing private secondary school in the whole region 2. This is truly amazing! Congratulations, TAPS! You are the best!
1: Oh, Doc, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh. Kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
2: Eh paano? Naputol lang gunting ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
3: Ang gawit ng bakit?
1: Eh, yun lang.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga.
1: Boy, kailan mo ako yayayain magpakasal? Ang tagal na natin. Hanggang ganito na lang ba tayo? Wala ka bang balak pakasalan ako? Gusto ko nang magkapamilya, magkaroon ng anak. Ano na? Sumagot ka naman.
2: Malapit na. Kung magkakaroon ka ng matres. Pakakasalan agad kita.
1: Yun lang.

Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang best performing private school sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!

Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.

0: Wag na mahal kahit na, kahit pa, kahit na.
1: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high-quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
2: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tabs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tabs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tabs Rojas sa Tabs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tabs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tabs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tabs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tabs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tabs Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tabs Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tabs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tabs Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime, so keep tuning in on Tabs Radio 24/7.

0: Bongbong, lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
1: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukha mo si Marian Rivera.
0: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko. Hindi kamukha mo. Pastilan, Ginoo.
1: Eddie, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
0: Ah, yun lang.

0: Pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
3: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio. Pinoy! Pinoy!

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Taps Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Taps Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Taps Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Taps Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Taps Rojas sa Taps Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Taps Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Taps Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Taps Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Taps Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Taps Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Taps Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: Rosita, alam mo bang para kang drugs?
2: Dahil ba nakaka-addict ako? Na-addict ka na sa akin? Kinikilig ako sa'yo. Ay, okay lang yan. Na-addict na rin naman ako sa'yo eh. Thank you ah.
1: Hindi, dahil nakakasira ka ng buhay ko. Buset!
2: Ay, yun lang.

The long wait is over. Finally. Here is DJ No Name on 107.1 Haps Radio.

Kamusta po mga bagay-bagay? 10 minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Classmate, good morning! Ano ba mainit na pinag-uusapan ngayon? Sa national media at kung saan pa? Yung si ano, si Uncle Jesus. Yan. Si Uncle Jesus Romualdez. Wala daw malalang sakit at hindi daw kailangan i-confine. Oh! What is the meaning of this? Ibig bang sabihin yung doktor sa kabilang ospital ay bayaran din? Nung sinabi niya na hindi pwedeng lalabas si Romualdez sa ospital dahil meron siyang sakit sa ganito, number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. At hindi siya pwedeng ibiyahe maski malapit dahil delikado siyang maatake sa ganito, ganyan. I want to break free. Eh ano ngayon ang sabi ng kabilang hospital kung saan dinala si Romualdez? Sabi ng PGH spokesperson Dr. Jonas Del Rosario na hindi delikado. God, no. Ang kalagayan ni Romualdez at pwede itong lumabas sa ospital. Sabi noon sa kabilang ospital, hindi daw pwedeng dalhin si Romualdez sa ibang hospital o dili kaya sa kulungan dahil siya ay may malubhang sakit. Di tama yung sinasabi ng iba na yung mga vital signs naman na nakikita sa picture ay normal. Na-confine si Romualdez sa PGH. Pero bago yan ay dinischarge siya sa Cardinal Santos Medical Center noong Biyernes matapos iutos ng Sandigan Bayan sa PGH na magsagawa ng independent medical assessment sa kanya. At hindi magiging o hindi mag-rely dun sa sinasabi ng mga doktor ni Romualdez. What is the meaning of this? Sabi ng isang doktor imbes na pupunta muna sa emergency hospital, sa emergency department, si Romualdez ay dumiretso daw sa kanyang hospital room na parang hotel. Yan. Napaka-unusual daw yan, sabi na isang hospital, isang doktor. Sige. Kung sabi ng PGH na walang malalang sakit si Romualdez, pero sa pagsusuri ng ibang ospital, doktor sa ibang ospital, ay peligroso ang lagay ni Romualdez. Sino ngayon ang reliable ang kanilang findings?

Alam ha, di ko sure. Pero bakit naman ganun yung resulta ng pagsusuri ng mga private doctors ni Romualdez sa kabilang ospital? Bakit? Si. Bahala na kayo mag-isip. Mantakin mo 12 doktor ang sumuri kay Romualdez. 12 doktor. Oh, sila yung nagsabi na may karamdaman si Romualdez pero hindi naman daw ito kailangan bantayan katulad ng hypothyroidism, ganyan. Eh yung hypothyroidism di naman talaga binabantayan yun. Ay nako, pati ba naman doktor pwedeng mag-doktor ng... pati ba naman doktor pwedeng mag-doktor ng resulta ng findings? O yun lang talaga yung kanilang assessment? Ewan natin. Di natin alam. Basta magkaiba yung resulta ng naging findings ng dalawang grupo ng doktor. Sa una ay ayaw nilang palipatin si Romualdez dahil malala daw yung kanyang sakit. Pwede siya maatake sa pagbiyahe. Sabi ng ombudsman ay dalhin sa PGH. Ayun, sinuri ng 12 doktor. Ang sinabi ng 12 doktor ay wala namang masamang malalang sakit si Romualdez. At pwede siyang dalhin sa kulungan. Yun lang ang mainit na pinag-uusapan ngayon maliban sa impeachment. You know. Actually, nailipat na sa Quezon City Jail. Quezon City Jail sa Payatas si Romualdez. Nailipat na po guys si Romualdez matapos magsagawa ng independent check-up yung PGH. Hindi kaya nahiya yung mga doktor na unang nagsabi na na hindi pwedeng ilipat at malala ang sakit ni Romualdez. Di ko sure ha. Pero naman sa mga doktor, kahit na ano naman, baka naman pwedeng yung totoo lang. Alas 10:54 kagabi, Lunes ng gabi, nung dumating September 14. September 14, alas 10:54 ng gabi nung dumating sa anong tawag diyan sa kulungan galing sa Philippine General Hospital sa University of the Philippines Philippine General Hospital dakong alas 10:54. Dumaan daw sa standard commitment at booking procedure sa Quezon City Jail si Romualdez na kinabibilangan ng pagkumpiska sa mga hindi otorisadong gamit, pagkuha ng mugshot, pagsusuri ng medical history at ang tuluyang paglalagay sa itinakdang selda. Ito ay matapos sinabi ng UP PGH na clinically stable at hindi dapat ipagpatuloy ang pananatili sa ospital ni Romualdez.
Naaresto si Romualdez nitong September 7 matapos na maglabas ang Sandigan Bayan ng warrant of arrest dahil sa 7.4 billion plunder na isinampa ng Office of the Ombudsman. Unang na-confine ito sa Cardinal Santos Medical Center bago na ilipat sa UP PGH nitong Sabado, September 12 para sa independent examination. O, yun lang ang tanong ko. Ano na kaya ang mukha nung dating nagsabi na malala ang sakit ni Romualdez at hindi siya pwedeng i-travel? O, ano kaya ang sabi nila? Matapos pinasinungalingan ng 12 doktor ng UP PGH ang resulta ng kanilang aywan. Sige, yun lang naman pinag-uusapan ngayon, guys. Magandang morning, 7:01 ang ating oras. Magandang umaga. Ay, Pilipinas nga naman. Oh. Very, very, very Philippines! Depende lang sa dami ng pera. Magandang umaga sa lahat po ng mga nakikinig ngayon. Ngayon po ay Martes. Ano ba petsa ngayon? September 15. Uy! Sweldo day! Sweldo day ng mga utaw. Yun, no? Sweldo day ng mga utaw. Lalong-lalo na yung meron pang natitirang sahod ngayon. Oh. Sweldo day. Ay, okay na yan. Basta importante. Sumahod ka tapos ibinayad mo ng utang mo. Okay na rin yun. Basta importante, meron ka na ibayad. O, di ba nga? Goods na yan. Ay, nako. Ang hirap ng buhay, ano? Ang hirap naman talaga ng buhay. Lahat umaangal. Pero try mo punta sa mall. Punong-puno ang mall! Kaya minsan napapatanong din ako, naghihirap ba talaga tayo o hindi naman? Punong-puno ang mall. Wala ngang parking kahapon eh sa mall. Oh, wala daw space ng parking kaya ayaw magpapasok ang SM. Kahapon, nadatnan nyo ba? Hapon yun na walang ayaw magpapasok ang mga security guards ng dagdag na sasakyan dahil daw punuan ang loob ng mall. No! Parang isang oras pa bago sila nagpapasok muli. Kaya tanong ko, naghihirap ba talaga tayo? Panay ang mall natin ah! Yung iba, nagsishopping. Yung iba, window shopping. Yung iba, wala lang. Huwag tayong ano, huwag tayong, anong tawag doon? Huwag tayong mag-shopping kung hindi kaya, no? Yan lang yun. Kung hindi kaya ng budget, huwag mag-shopping para hindi problemado sa budget. Simple. Ganda umaga kay Doc Ray dyan sa Aborlan, Palawan at kay Ate Che. Get well soon! At magandang umaga rin kay Mamang Bakit dyan sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Magandang umaga po. Ganda umaga din sa mga nakikinig dyan sa Ilagan. City of Ilagan, good morning! Mga bus drivers, good morning po sa inyo. At siyempre mga nakikinig sa Rojas. Yan, magandang umaga, Rojas Isabela. At good morning din sa mga nakikinig sa Santiago City. Nandyan ako kahapon sa Santiago. Wala lang, umiikot-ikot lang. Naghahanap ng, pwedeng gawin. Naghahanap ng pwedeng gawin.

0: Huwag kayong mapagod, guys. Maski anong hirap ng pinagdadaanan natin. Kapit lang. Malay mo naman, may bukas pang darating. Malay mo naman, may magandang bukas na darating. Be positive na lang. Patibayan na lang ng loob yan. Maging optimistic, ganyan. Huwag nang masyadong mag-isip ng negatibo. Baka sakaling yun din ang mangyayari sa atin, puro mga magagandang bagay, positive lang. Kung haluan pa natin ng negativity, yung mga bagay-bagay, nakaw! Ang galing ko mag-advise, no? Na sinasabi kong positive lang, ganyan na, no? Pero deep inside me, deep inside me, parang ang bigat-bigat na mga bagay-bagay. Deep inside me, dami naman talagang problema sa buhay. Kaya yung positivity na naiisip ko minsan, minsan nasasapawan ng negativity. Nasasapawan ng negativity, guys. Maski optimistic naman ako minsan, pero alam mo na. Lalong-lalo na kung ang nakapaligid sa yung tao ay mga walang kwenta na mga tao. Ganyan. Mga taong mga selfish, ganyan. Mga taong walang inisip kundi sarili, ganyan. Mga taong may kani-kanilang... anong tawag doon? May kani-kanilang... kani-kanilang agenda sa buhay. Agenda sa buhay. Yung tipong pinapakitaan ka ng maganda, yan, para medyo okay ka sa kanila. Pero deep inside their hearts. Deep inside their hearts. Ay may kani-kanilang personal na agenda. Yun na nakakapanghina ng loob. Kaya ba? Nakakapang tawag doon? Nakakapanlambot.
1: Yun lang.
0: Good morning, Mr.
1: Yes, good morning, no name.
0: Nakakapanlambot. Pag-stress ka, nakakapanlambot din talaga yun. Yung tipong aglus do'y kalatan nga eh, kasi dyan. Yung tipong... yung tipong kumakayod ka ng todo-todo, tapos may ibang mga tao nakapaligid sa'yo na parang... wala naman support, ganyan. Ang meron silang sa kanila ay personal na agenda. Ay nako, basta gawin na lang natin kung ano ang tama, kung anong dapat, and then tingnan natin kung anong ending ng pathway.
1: Pathway tuloy.
0: Pathway. Anong ending ng tunnel? Baka ang ending ng tunnel ay
1: baliko.
0: Hindi. Ang tawag doon?
1: Para fraud.
0: Pumunta din lang sa kailalam laliman, ganyan. Ilulunod ka din lang niya. Hindi lahat ng tunnel ay merong light sa dulo. Hindi lahat ay pag-asa ang makikita mo after ng dilim. Minsan dilim din lang na ending na.
1: Patay tayo dyan.
0: Ganda umaga sa lahat po ng mga lalong-lalo na yung mga yung mga nagne-negosyo. Meron akong nakikita sa Facebook na nagpapaskill na ang hirap daw na negosyo ngayon, ganyan. Matumal ngayon, matumal bukas, akala nila sa weekend ay maganda na, pero ang ending matumal pa rin. Ano na? Yung tipong akala mo next weekend ay medyo maganda-ganda na yung sales, ganyan. Halimbawa, may pwesto ka dyan sa palengke, ganyan. binabayaran mo yung monthly ng renta, ganyan. May binabayaran kang tao, ganyan. Matapos malapit na ang sahuran, malapit na ang bayaran ng kuryente, pero hindi ka pa nakaipon. O ganyan, akala mo bukas naman ay sige, baka sakaling bukas meron. Ang ending wala din pala. O ganyan ang pinagdadaanan ng mga may negosyo sa totoong buhay. Kaya kung nakaka-survive ka sa kahit anong negosyo meron ka, eh, pasalamat ka na lang. Katulad na limbawa, pumunta ka dyan sa mall. Kala mo...
1: Papatok.
0: Kala mo patok na patok, hindi rin.
1: Pende pa rin.
0: Oo. Tingnan mo nga yung ano, alam mo yung All Home, nagsara na pala.
1: Sara na sa Kawayan.
0: Sarado na sa Kawayan, sarado na rin sa Santiago City.
1: Oh, pati Santiago.
0: Stable yan kung tutuusin, ha? Daming pera ni Manny Villar, ha? Oh, pero tingnan mo, nagsara.
1: Lugi daw, no?
0: Oh, lugi. Paano? Ang mamahal ng panindan nila. Pati Coffee Project din, ang mahal din. Isang cake nila, 180 pesos. Isang slice.
1: Isang slice.
0: Isang slice na maliit na slice.
1: Mahal ba sa ano?
0: 180 pesos sa maliit na slice. Kaya, eh, sa dami ng options ngayon, sa dami ng pinagpipilian ngayon, tapos yung location mo pa, All Home, ang layo-layo, kailangan mo pang pumunta doon para lang sadyain, para lang makapunta doon. Diba? Malayo sa kabihasnan. Nagsira na ang All Home. Ang mahal din ng mga ano dyan? Mga furniture dyan? Mga bagay-bagay?
1: Wala yata masyadong bumibili.
0: Ayun, nagsara. Pero dati ko nang naamoy yun na magsasara yun. Siguro mga 2 taon na ang nakakaraan. Sabi ko hindi to magtatagal. Ayun, nangyari na nga. Ay nako, ingat-ingat na lang tayo. At okay na kung medyo nakaka-survive tayo sa maliit na negosyo. Yung negosyo ng kaibigan namin si Kuya, ano, yun ang patok na patok. Yan, oh.
1: Patok
0: si,
1: talaga.
0: Si Kuya Jeff Cristobal.
1: Naman.
0: Oh, sana all. Ang Yanis Chicken. Yun. Mukhang masipag kasi itong si Kuya Jeff Cristobal. Eh. Sipag.
1: Karonda.
0: Pati rin yung isang masipag na kuya namin, si Kuya JM Infante.
1: Ay, mas lalo yan.
0: Wagas! Naghihirap ang ibang negosyo, pero yung kanyang negosyo, walang downtrend.
1: Puro walang, uptrend, no?
0: Matindi. Ewan ko lang yung kaibigan ko na nagpatayo din ng negosyo. Ewan ko lang kung okay din ba. Eh, sana nga. Marami tayong pwedeng inegosyo pero tingnan nyo ng mabuti kasi ang dami din nagsasara na negosyo. Sa totoong buhay, ako rin eh, nag-try ng mga negosyo pero meron din mga nagsara.
1: Hindi tumagal.
0: Hindi tumagal. Alam mo yung no-name restaurant sa Rojas?
1: Ah, yun lang.
0: Oh, di ba nga? Sinara ko rin yun. Oh. Alam mo na ang kwento kung bakit sinara. Lugi!
1: Yes, nalugi.
0: Nalugi! Hindi naman lugi, pero nilugi ng mga nagmamanage. Bawat isa may kani-kanilang kurakot.
1: Kanya-kanyang panano?
0: Kanya-kanilang agenda, bawat isa. Mula sa chef, hanggang sa waiter, hanggang sa tagapalengke, lahat na lang. May kani-kanilang kupit, may kani-kanilang kurakot. Sabi ko noon, parang kayo na lang binubuhay ko. Ano yan? Hindi naman ako bayani para gawin ko yan. Ayun, sinara ko. Mga ganong mga bagay ba? Ayaw ko yung magnegosyo na parang binubuhay mo na lang yung mga tao. Bahala sila sa buhay nila. Ang hirap magnegosyo, guys.
1: Ang hirap pag-isip ng negosyo talaga.
0: Ang hirap din mag-ipon para lang makabili ka ng mga bagay-bagay, ng mga gamit, ganyan. Hindi kayo maniwala sa maniwala o maniwala man kayo sa hindi. Milyones din yung ininvest ko dun sa pagbili ng mga gamit.
1: Pumunta pa tayo ng Manila.
0: Tayo ng Manila nun para bumili ng mga gamit sa restaurant na medyo malaki-laki. Ni-renovate ko pa yung building. Grabe. Instagrammable na kunada. Anong ending? Ang laki nung kita nung unang mga buwan. Mga isang taon na malaki ang kita. After one year, alam na nung mga tao mo kung paano kumupit. Alam na nila kung anong sistema. Bibili sila ng 5 karton na karne. Sasabihin nila 5 karton. Ang nakalagay sa resibo ay 5 karton. Pero ang dumating lang ay 3 karton. Yung 2 karton. Kupit na nila.
1: Grabe, no?
0: Tapos sasabihin nila, nasaan yung karne na binili noong nakaraan? Ubos na po. Ganun lang sila. Kaya mahirap din magnegosyo na hindi ikaw mismo ang
1: nakabantay.
0: Tapos
1: talaga.
0: Tapos yung mga tao mo rin. Pati din yung driver na nilagay ko doon. Maggagasolina ng 1,000 pesos. 1,000 pesos. Yung 500 ilalagay niya sa sasakyan. Yung 500 ilalagay niya sa galon.
1: Grabe, no?
0: Tapos yung galon na yon ibebenta niya. Ay, grabehan yun. So far ngayon, hindi naman nag-improve ang buhay. Ganyan lang yan. Pag gumagawa ka ng kalukuhan, pag ikaw ay nandadaya, pag ikaw ay gumagawa ng kabulastugan, hindi ka naman talaga aasenso.
1: Ganyan talaga.
0: Proven and tested ko yan.
1: Lahat nalalamang, no?
0: Lahat ng taong nang lamang sa akin, hindi naman umayos ang buhay so far. Dinasalan ko kasi.
1: May ritual? May ritual pala yun?
0: Dinasalan ko ga.
1: Practice, no?
0: Dinasalan ko. Ayun. Hindi naman sila nagprogreso sa totoong buhay. Ay nako, ganyan lang ang buhay. Pero ang alam mo ko anong lesson learned ko ngayon?
1: Ano?
0: Hindi ako magpapatayo ng negosyo na hindi ako mismo ang mag-monitor. O yung magko-close monitor. Mahirap yan.
1: Mahirap ipagkatiwala sa tao, no?
0: Alam mo ba, tanghali na lang ang tapat ngayon. Totoo yan. Tanghali na lang ang tapat ngayon.
1: At pangilan-ilan na lang. bilang na lang sa daliri.
0: Bilang na lang sa daliri ang tapat ngayon. Pati mga kababaihan. marami na rin hindi tapat dyan.
1: Kanya-kanyang pa na, no?
0: Kanya-kanyang kalokohan.
1: Kanya-kanyang agenda, di?
0: Yung iba na sobrahan ng kalokohan, ganyan. Bala kayo kung paano nyo i-monitor ang mga bagay-bagay, pero kung ako sa inyo, galingan nyo. Dapat ala FBI kayo. Ala FBI o NBI ang galawan nyo. Pero kung magaling din ang mga gumagawa ng kalokohan laban sa inyo, mga mangungupit, ganyan. Pag nagloko talaga, mahirap din na huliin yan. Kung hindi mo man mahuli, bahala na si karma. Baka darating din yun.
1: Darating din yun?
0: Darating din.
1: Na-traffic lang.
0: Ay, nako. Sige na nga. Yung bastain lahat ng galawan nyo, titingnan nyo kasi mayroong mga resulta yan. Okidoki!
1: Okidoki.
0: Yung tipong hindi na niya naman alam, ganun. Hindi naman nila malalaman, ganyan. Hindi naman nila matutuklasan, mga ganyang termino. Bala kayo dyan. Meron at merong resulta yan. God knows I want to break free. 7:21 ng ating oras. Anong ganap? Oy, meron, lumabas na po yung resulta ng eleksyon ng mga estudyante kahapon.
1: Oy, meron na.
0: May resulta na po ang Student Supreme Council sa kanilang eleksyon kahapon. Oy. Congratulations sa mga nanalo. Ano?
1: Yes.
0: Congratulations sa mga nanalo.
1: Congrats.
0: At gawin nyo kung ano ang inasahan na gawin ng inyong mga ka-schoolmate. Yan, dapat kung ano yung expectation nila sa inyo, try nyo imit. Baka sakaling matuwa ang madla. Aki-daki, maging active sa lahat ng mga gawain ng inyong mga officers. Ganun lang. And then towards the end of the school year, dapat meron kayong mga tangible projects. Mga visible na mga projects na mararamdaman ng mga student na meron talaga kayong nagawa. Ganun lang gawin nyo. Aki-daki, guys. Sige na, good morning sa lahat po ng mga nakikinig, sa lahat po ng mga campuses ng Top Achievers Private School Incorporated. At good morning din po sa lahat po ng mga teachers, mga estudyante, mga magulang po na nagdadala ng kanilang mga anak sa paaralan. Nasa biyahe pa lang kayo ngayon. Ingat-ingat sa biyahe.
1: Yes.
0: Alam ko ma-traffic, alam kong dami-daming stress sa pagbiyahe, pero ganun talaga. Basta walang mainitang ulo.
1: Ulo.
0: Okey-dokey?
1: Yes.
0: Okay. Sige. Mr. M, paalam ka na.
1: Papalam lang yung pinachinis sa pinakalo din sa Balatang Radyo. Wala na ba yung likod? Mr. M.
0: At siyempre, Mr. Noni. Magandang umaga ang tabayaran si DJ Max. Mamayang alas 8 ng umaga.
1: Yes.

0: Besh, kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
1: Oh, Besh, eto, kagagaling ko lang sa mall, bumili ng bagong CP, pang selfie.
0: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
1: Mura lang, Besh. 2,000 lang muna, 36 months, 2K.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Tops Radio 107.1. Real Radio.
1: Hello, darling. Nice to see you.

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabel.
1: Anak, tawagan mo ang tatay mo sa cellphone. Pauwiin mo na.
2: Nay, babae po ang sumagot.
1: Sinasabi ko na nga ba eh. May tinatago yung tatay mo eh. Ano sabi?
2: You only have 0 pesos in your account. Hindi ko na tinapos, Nay. Mukhang matagpobre.
1: Yun lang.

0: Talks Radio 107.1.
1: Di naman sira ang relos po.
2: Pero bakit kung minsan laging late?
1: Kung minsan naman, laging maaga.
2: Pati kayong magkaka-opisina, magkaklase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras.
1: Itama na ang relos mo.
0: Philippine Standard Time. It's now 8 o'clock.